na katinchi na su katinchi kay sumag radio sa taon manta ins nakakuyay pag ayuda wanka yao pa mong katisyo na su at saludos buenas noches tukuikuna kay uras kama sumagta uyas pa kumpanyas pa katikus kamanta kaya tuta manta imapis yung kanchi hermano Pedrito de Mawang uyas pa kumpanyas pa katingkichi nya pa ikima kanya kay pikang na su kaya tuta manta uyas pa katipangichi sumang programa kuna imawang katingami na su sa imanta kakutisatan yung kanchi turikuna ima Kutin shamunga kuna minatsu. Achka saludos, bendiciones, tukuikuna, sumak aji tuta tacharingichi.

Mas de chucan, softa rugas faço tete, nana chumana tunana. Mana jaquim, pero Jesus Chime já entende, rula cuna boca, oração, oração, ponta alberca, caiguava da camumá que bichurane, casuna de ajas com Deus tapis, nucatapis, yaya, chaquiwa cuna boca, yo se me tocou. Manso agua, aji agua, kazu agua. Kang mana ya cespa uye graka ima sensi ya cacingi. Ya sasi tukungi umuna ya satikungi. Kang hatu sini, penya, meji, makanaku, remanaku, kausak suak. Pudingi cu? Mana? Mana pudingi? Kaya montami Yesus semi pika Santiago lalu pika. Lora kuna kaiki. Yukunci mana ya cerkanti cu punta. Nima kaska. Asena. Ujana, militari, ajari, rimana, basta chay. Pero Cristo, kushpaka, nyame yachana tukushka. Ima rime mana ajikakta. Aji rimeka, ima rime ti ajikashka. Chayta, entendishpa. Wau kipa nikuna. Wau akuna pish. Yukshishpa pish. Saludashpa. Yai kushpa pish. Saludashpa. Maimu rikushpa pish. Papito kayumurini. Mai mo te dixas nyami shamun, chaimi yata chishka wawakuna, chaimi intendi chishka wawakuna, mana uyag jakuna shina, sena rura kuna ni kwanchi kana kanchi, kang imaura yuyegespa, kang imaura kakpika, se mana yata chishka wawakuna ima shina chikantaka ayudanga, paipish mana chalishka munta jakita kausakushpaka, imauti ayudanga. Imaut kanga kono wakuna creo que mai kunaka mana pos pori kungichi wakuna tu mana apa kungichi mejor pujanapi pai kunaka mai yanga pori kunguna imagina ya tanga wakuna ta pusaspa apaspa dios ta manyaspa dios ka kang rimapi kang manyak pika kam guasa primer saya kon dios ka paita manyakpi songo monda rukike riku riku mari yuipi pero mana nyawipi chaskikum chaitanyo ka intendishkane dios ka chaskikum wakakpi Wau nyuko waja ama wakaitu nishwa wikita ficha chiko. Chaita kentindi ngicho. Ama nyuko nchikumu kere kaipika usasho. Ama nyuko nchikumu kere shufpastur de. Ya chachika poshkuna taka. Paikuna rimangme, paikuna kangme. Mimapishi manajiri kurkfimi. Ya chachi wauki pane ama chashna kausi chishko. Kambu kakausi maridani harikun. Chaika nyakulduma narisha. Nyokata rima, kang uyangi, paipu rimaskata, paipu kaskata, paipu shakuna kanga, paipu pastur kanga, kang sekira, kang buktara bahaskata, paipu bolsiku pam kamu makiun curak pika, kaiwang purengi, kaiwang pasana murengi, kaitami ayudani nispika, kangka bendisiyadu mikausangi, hatum bendisiun tam chasikungi, kamu yachebi jus bendisiyanga, wawapi, familiapi, tokuipi, chaimante wauke. Kono kai uraska, kan konata rugane. Kono ka Dios ta manyasha nene. Dios ta manyasha. Koyak yaya, koyak Dios kono kai chishepi. Nyuka runa huchayo, rimaska, konaska, predikaska ta chaske wai. Masna kai radio sita uno, mai jamon chari uyariko. Chai pip yaya, clareamento ta chure, claridad ta chure, uyachum yachachum, Señor. Uyespapi jaki kauskola, koyeza wakakuna, aji kachum, kuyarichum. Kamunya kwe wakatu, paikona pumanishkati, paikona wakishkati, chaski yai.

0: tapusani ko na yun. May nakuha ko na nga. Ito rin kong gusto na yun. Kahit siya, kung tuwa ko mga nalaki-laki, hindi ako sa kusam nga biya, hindi ako na dyan, mami.
1: Kahit kami tatumanya na kanggi, kama masiguro ito, ito ko naman ta.